0: ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan.
1: Sa kabila ng bangayan sa politika, pareho namang sinabi ni Marcos at Duterte na hindi dapat sumuko ang mga Pilipino sa paglaban sa mga makabagong hamon tulad ng pagkalat ng peking impormasyon at pang-aabuso sa kapwa.
2: Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
0: Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang damay kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa.
1: Sinabi naman ni House Speaker Faustino Boji D na ang hamon ngayon sa pamahalaan ay tiyaking mararamdaman sa bawat komunidad at tahanan ang bunga ng kalayaan.
3: Hindi sapat na tayo ay malaya kung marami pa rin ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng pag-unlad.
1: Pagkatapos ng parada at pagtataas ng bandila ng Pilipinas, nagpatuloy ang pagdiriwang sa Malacanang para sa Von den Noor o ang salo-salo ng Pangulo kasama ang diplomatic community at iba pang kinatawan ng ibang bansa.
4: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

tamis ng iyong malik. Ako'y papuntang kawalan. At sa walang hanggan, isasayaw kita. Sa tugtog ng pag-ibig na walang kasing ganda,